Sheikh Murtada yermande bismillah ñeku do tay sant ya.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi bokki telespectateur yi nga xamne ñoo ñuy sétane no ngi leen di nuyu fi ci barab bu tedd bi nga xamne modi buqahatul mubarak di pak bi nga xamanteni bi ci lako tedd ki cheikhuna ahmadul khadim def fukki at ak juroom ginaaw bu mu joge ci liggey borom bi subhanahu wa ta'ala ci atum 1912 mudi ndiarem bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joge na cien jolof ci don wax wayam mu sel wu mag wowe nga xamne moy ndamul islam xamne ramu maziri ila njurbel lada latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewri ñu yoon wi nak di serigne touba cheikh sidine mukhtar khalif general ko lu murid di ñaan sun borom gën ko fa yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadul mukhtar mi nga xamne tay ji moy jeewri ñi ker cheikh mahamoudou mustapha al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdul fatah gayne fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senou seut di serigne mustapha mohammed ak mbolem njabotou serigne mustapha moudou mustapha gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngeen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbolem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank te bu mo waxe ne mbolem li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambalé ci ku tedd ki di magu magni di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ne xamna ne bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badr ñi nga xamne ñoo doon andando yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba neena bima yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak be di touba te boba dem ak mo ci geejgi de sama bëgg mo doon bok ci ñooñu bok ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonente bi gis leen te bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag dara ja du am sama bëgg bëgg mo doon loola waye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fofé lam waxon serigne touba moy fi de ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bok ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pak bi jéggina ñoña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax né damma ayati li ayatillah té lolu moko ñëk wax ci kaw suuf sama dundigé ak dundug yalla gi mom lañ tampalé muy ben demat na ba ag wax né itam ñoñé doon liggéel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bis naka tay may seen jëwriñ ndax may khadim rasoulullah la hadha abdullah khadim rasoul dunya wa ukhra izmatan wa khairatun lolu serigne touba bi ñëwé ci pak bi la dajalé lolu bim ñewé ci pak bi mbollem lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé né malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu liqtaruhu muhammadu aduna ak alakhira li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wax rasul waxé né dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khadibil ani lu yalla mësa bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na né serigne touba ci pak bi la amé lepp lum bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne serigne touba khadim rasoul nit yalla yeb fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax na ku ma sa di dox ci soufu pak bi da nga naan ndax duma dajé jibril ndax lan min ci lamiñu serigne touba mu naan negal ma laaj ko sama borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw souf ndax mom la serigne touba wax na al buqhatul mubarak serigne touba neena bima joggé ci en jollof jëm ci jaarim touba bi jital ma defé né dañu jital sen prisonnier de guerre ta fekk na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andando wu mak touba bi gisuma len man ma ngi and ak téré bi yalla bi ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serigne bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendeum waye kéré bama fi tagge sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serigne touba khadim rasoul amuko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serigne touba def nako jaarem mbollem walli yi fekk nañ fi serigne touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serigne touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fekk nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fekk aajo la fi indi te kenn ku ci nekk ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñoo ngi jaarem ngir lan ngir waajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarem serigne touba khadim rasoul ci jaarem gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dëkk bi mu gëna gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takkawon ak la xassayam jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dëkk bi nak la doomam ja takke mom ak la xassayam jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takke ak la xassayam jëm ci yalla waye ndiarem la serigne modou mustapha takke ak la xassayam jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bi mu ñëwé touba ndiarem fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamne da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci bassangam ga ci rombu ñanam ga fam ñaari loxom yi tek ci deñum ba wax na julli na tisbar te takusan fekk ko fi jëm ngi ni yo xamé nak kenn doyu ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xaddam serigne mudou mustafa kéré bam laalé buntu ba fekk jëmmi serigne touba ja teud mu wër ko ne dogalu sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamné tay ji moy jëmmi serigne touba khadim rasul ci kawsu lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xassayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamné nak ci le serigne mudou mustafa rango gratis serigne touba yépp yoon wi tégué ci loxom njabotu serigne touba gi tégué ci loxom dong yépp tégué ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batou yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohamed mustafa wax na bis la bo xamné dutuma ko faté ci kaw suuf bis la bo xamné sa yeen ci aksi waté dana dello wat ndukal serigne touba khadim rasoul dana wat dello wat ndukali sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santat serigne touba ci nan la koy santé ci jang alcorane jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanon boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa ne ko bis bobu la tambali ligeyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu murid rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat ba li ci serigne mudou mustafa serigne ahmadou serigne sidi mokhtar tambali yalna ag ak jam lepp ci jëmmi serigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man atal na lepp serigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggeel serigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamné moy hisrona maaram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bes bi nga xamne ci lay sante serigne touba khadim rasoul ci lay fateliku serigne touba khadim rasoul lolou motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci bokhatul mubarak bëgg leena won pak bu yi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lune it ngir aksi ci pak bi fofu tek sa tank ci sofu bokhatul mubarak tek nga ko fuko serigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon serigne touba tek ko fi ndax fi la serigne touba am fukki at ak juroom aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi serigne touba def fi lu ne kon bokk yi ñu and ak yeen wan len li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne xandal dal nga xel wa man nga ruuy fi akulon jabal sa bay wa mbat gumba yi bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay le to do no fay mbolem jirim yek baye ay seni baye ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal ya ay jenn way
0: ñong ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole kel yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi keul amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ku tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngi ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxande yi xamne fi lu fi upp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben japp di ben loxo wax nañ ne moy señ bi yobone ci geej gi ndax amutan ko daan jappale moy wepp waxane wo gis rek mu am japp kay ci digg ba rek xamal ne ben japp la señ bi mom la daan liggeelu ndax moy yim daan ngab kon yi ay jeexetal la yo xamne gis ngeen ko ay téré ci nek yep di téré señ bi yo xamantene bi amna jeex nonu waaw gis ngeen waxane yaangi ni lepp liggeey señ bi la amu ci ben bo xamantene bi gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci serigne bi la gis ngeen waxande yi ñom ñepp ben loxo lañ am waaw moy gali serigne bi mu danga bal way li rek doyna tektal ci njambaru serigne bi jëm jëenam tuté ak fitna jim nekkon ci waxande yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu juk joté rek té boba armée bi duñ tok ben place kan buñ ko tek bu ëlëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jak jakki diko yobbu boba amul kenn loolu taxon serigne abdou la doon wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku newon ci ginaam nan ko amine nek fa won ndax bu amone ku koy waxal amine am ko ko jappal gal yi waye mel mom rek kon yaakar na ni ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi ziar yu mak fukki at ak juroom du ci xaan te bagage serigne touba yeb fi la ko fek amul fenn fu mu batalé won ben bagage ginaam bu mu joggé ci geej gi bagage diko nekkal fenn ndax genn keur la amone muy fi ben barab la amone muy fi njabotam gep fi lañ nekkon yaakar na bu jakarlo ak kel bi itam da nañ xamni yi dal yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li benn ndiap rek lay am serigne bi amul benn bagage bu am ñaari ndiap amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop dug dem waaw lolu moy tektale ab liggeyam waaw bokk yi noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk ciosan bu den legi sondel lañuy def ci ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral akanaane buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu akanaane itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mamadou mustapha al karim moko dan tak akana bokki nak fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mamadou mustapha xam ko ci kala gu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grambu ba mi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolam mi lu bari bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu murid dara du ci dess koku moy cheikh mamadou mustapha mi ngi jot yoonu murid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne histoire lutu ko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokk yi noko gis ngeen li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ leen ko wone won rek li lepp ay galé ko teddiki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokk yi jafira gi ni lu ñu yagga deg ku melne goor gi sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay nga xam daan fekk doomi geer yi mu liggéey lo leen ay jafira fekk doomi ñaño yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defal rek ko taxona jëk ku ma sa ñew ku ne defaral na la daan wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di kéd na la defaral sa bop defaral la saw askan bo démé ñu top la koku moy serigne touba bokk yi ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu genné ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi baram ngir doon waaj doon di japp serigne bi def ko ne kamilul alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom di fi japp dañuy xamne mo ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timéle tankam bi li du genn gal goga rek fi la daan timéle tankam bi ndox mi senn ci bir waaw su ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét barab bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi créer ay robinet jappukaay muy am leneen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développer ba romb li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wéd yépp tankam bu sel ba timna ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wéd gu nek waye wax nañ ni ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ne téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëtiku waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galuk Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku na xamne loxo ba reuyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne señab lat non kum massa jox loxo nga xamne kilifa téena la amul ben loxo bu muy téé borom mëna jëm fenn la loxo bay tut katanok sun borom la koy khudratuma ko joxon katanam kon koku moy Seigne Touba bokki ndiaré mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni Seigne Cheikh Fatta ko job buñu massa xamne ministre Seigne Touba yi li lepp pa ka ko daan defar amu ci lu machine daan defar pa ka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay table décorer ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mën ta rombu li buñ ko genné watone yobbu ko ci foire yi gëna mag danañ xamné jeexetal nga ni way jeexetalul islam nak Seigne Touba jeexetalam lepp l'islam la lepp day delu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lum dajala lu wessu gal guuy defi téré table ju defi ay gal fatafor bu mi ki fu mi jappé kamilul alquran bu mi jangé way lenen gisunu ko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbiyal mu'in sama xassidi gi ñu wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam ba nak alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaré mi ngi nonu bokki ndiaréem du fu ñuy romb fu Seigne Touba def fukki at ak juroom def fa lu ne dana wax ne bi may jup suufu ndiaréem mo gëna lendeem ci pakki ci aduna waye bima ci accé mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne Touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal lima fi fek konde da ngeen daw rombu ndiarem way duñ ma fi bayyi way bi seigne touba nekke ndiarem na gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidje la fi ndeuk andi nako fatimatu dama bëgg nga nek fi di ma tarbiyal jigen ñi keuru soxna fatidje bo demé 1912 rek ci nek mo tollo atum seigne touba bi ñew ndiarem seigne touba di defar gor ñi jox soxna fatidje muy defar jigen ñi waye waxon na fi ne buñ demé ba bispenc da ngeen xamne sama ñaar ñama andalon ci touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna mintelo soxna wobuso soxna mintelo mo meñ cheikh mamadou mustapha al karim nonna bu ëllëgé nib gëwël di defal sangam dana ko def ci amintelo bu ñepp nit ak dina malaka téwé waye boba nak luma man ci goor ñi awu su dana ko man ci jigen ñi ñoon ñoo ñëk jaayante and ak serigne touba ci touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar na né li moy léssa nak léssa dëgg moy li yi naari gane naari daan rabb nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yeen yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci diit ga mom lañuy tiyé défal ko ni rabb ko rabb bu rafet daan ko andil Seigne Touba rom basang yi le Seigne Touba daan lal ci neegam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fek li moy jëfëndiko Seigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jéxagul mi ngi ndiarém bokki ndiarém barab bu sel ngi ni basang yi fu ne Seigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Seigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk Cheikh Mahamadou

0: tim ko nak bu tangé mo lem ab sœur ba mu deugur mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitabal karimi anta habibi serigne touba ki la defon mudi doctoram ki la defon mudi ab sopem ki moko dan jaral liggey li nit ñi def legui di dagu sa morom serigne touba alcorane la dan dagu mom nak lepp neena wax ne daf yi wajal bi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré alcorane lal yi la ko serigne touba dan defal serigne cheikh fatta ko jom mi ngi di deug lal yi lañ dan defar ak ñim andalon and ko ak ku melne seigne bakay diouf ak ñi gone yim yoron ci bir keur ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yep gal yi seigne touba la li geuna yeme do ci gis genn gal bu am ñaari ndiap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak posteef amul kenn ku mu sukkone ko ci yow naan la defal ma dara gis ngeen ko tere yaangi ni alcorane rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko tere alcorane rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñe ko daan defar gis nga ko alcorane yaangi ni waaw gis nga waxna deug waxna deug xéti jafire yi gis nga seigne mor xéti jafire yu bokku di waaw jafire gis nga ko xéti yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxoko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci serigne bi yépp nak serigne bi danako laal ak loxom
1: nako serigne touba defal rek nako serigne mo sa defé warbalé ko ni kër gi na sey mo sa da wax ni kër gi bu ñu ko def kër kër gi jakkal ak kaggu bu ñu ko def ak kaggu bu ñu ko def kër waral sey mo sa sal ci fe to tera sam bele kër gi da ko da war da ko da xiar ci rek di ko war ma

ഹമല്ലദീ കബദനീ അദാബ ഉർജൂസതൻ ആബിദതൻ ലില്ലാഹി മഅൽ കിതാബി.

0: sëriñ sëriñ bi daa wax ne mënu la ñàkk benn, ndax képp koo xam ne amul sëriñ bu koy jubbanti sheytaane mooy doon sëriñam. Fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday cheikhin fa yalqal mihana li anna man arima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada. Loolu mooy la suñ borom waxoon ne wa ma yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida. Ku amul sëriñ seytaane kese mooy doon sëriñam moo koy womat. Moo tax sëriñ bi wax nañu ne ab sëriñ li ngay fas ci moom mooy yii, te loolu mi ngi ci majmua bi. Moom it ab lettre la boo xam ne sëriñ bi dayaa wax ne ab murid bu bëgg a nekk saadiq, bu bëggee jëriñu, faw mu fas ci sëriñam ne sëriñ bi mooy waasita baynahu wa bayna rabbihi, mooy ki dox digganteem ak suñ borom. Ak suñ borom nun gisunu ko. Soo dawee ne du ma amul sëriñ itam faw am ko dox sa diggante moom, ndax suñ borom mënoon naa wàccee diine yi ak téere yi ci jaam yi te du aji yonante yi, waaye da ko jaare ci ay nit ñu indi ko ñoom téere yooyee ñu yonante yi. Loolu nag moo tax faw nga am koo xam ni moom ngay doxale sa diggante sa borom ci di ko diglu, may ko sañ-sañ ci sa bopp, mu lay jubbanti di la teg ci yoonu njub kookee. Nag suñ tubaab ne dañ koy tànn, danañ ci ñëw léegi. Kon loolu mooy li ci jiitu ci li nga war a xos, jàpp ne kii moom moo dox sa digganteeg sa borom, maanaam mooy ci lay seete ci yoonu yàlla. Ñaareel ba mooy ngay topp ay ndigalam, loolu suñ wax. Ñetteel ba mooy topp bàyyi ay terem, te nga am xel mu dal ci ne lu mu la digal rek ndigalul suñ borom la tabaraka wa taala. Lu mu la tere itam yàllaa ko tere. Sëriñ bi wax na ne man kaanat aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi al fawaida fi dunya wal akhira. Képp koo xam ni loolu la fas ci sëriñam faw dana jariñu ci adduna, dana jariñu al akhira. Kon sëriñ bi nag wax nu itam ni muritit war naa am ay teggin yoo xam ne moom la làmboo. Teggin yi murit mooy suratul ijaba baada sam'ihi, bu déggee ndigal mu gaaw a jëfe ndigal loola. Ñaareel bi mooy mu fexe ba liñ ko digal mu def ko defin wu rafet rafet, te ànd ceeg ak cofeel ak it ndigal li neex ko. La ca topp mooy rafet njop, yooyu mooy teggin yi nga xam ne murit bu noor na ko làmboo ci ab sëriñam. Sëriñ wax na ci yu bare bare itam yeneen yoo xam ni dañ koy tënk ngir bañ mu gën a gudd. Sëriñ bi wa nag wax na ni booy wutul sëriñ nag na nga ko tànn waxta bi rijaala xabla soxba. Wax nañu ay xeeti melo yoo xam ni kum ne yow murit di neefu ñukk kooka. Kon suñ tubaa ko wax wa kullu man ra'ayta yastaajil abid min al mashayikhi fa da'ahu ya murid. Képp koo gis yitteem di bëgg a kawe amug rëy, kooku suñ tubaa wax ne na nga ko fa ne ñukk moom bul ànd ak moom. Wal taxdaru soxbata kulli fasiqi idaaka bil muridi gayru layiq. Koo xam ni itam dafa am ak dara ci caay-caay kooku it nee na nanga ko moy bul ànd ak moom mukk. Wala tu saaxib gumuran aw za raxba, bul ànd ak koo xam ni adduna rek moo yitteem wala ko xel ma neexul. Yooyu yëpp ay nattukaay la yoo xam ne sëñ jéem ko jox. Wax ne man talabal wusula lil jalili fal yactasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutiyan la yamin fi dahirin wa batin ani sabil. Képp koo xam ni àdd ci suñ borom tabaraka wa taala moo yitteem na ànd ak koo xam ni day topp yàlla te du jeng mukk ci zahir wala ci batin, te tegu ci sunna si yonte bi salaa sallam, te ngooy ca moom murit bi itam, kookee di ko wommat yaquudu bil ilmi wal ibada kama yurabbi bi tarki al aada ni ma ko waxee léegi. Sëriñ bi nag wax na ne sëriñ bi boo xasee ba tànn ko ba jëmbulu ci moom am ay xàq yoo xam ne yaa ko amee yow tariba bi. Xàq yi mooy topp ko ci lépp lu mu la digal, moytu lépp lu mu la tere. Loolu suñ borom boo ko njëkk a digle ci alquran ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa uli lamri minkum. Kon topp ñi nga xam ne ñooy kilifa yi, loolu suñ borom moo ko digle. Suñ tubaab nag moo tax mu wax ne wa xaytuma amaraka almurabbi famtasil al amra tasil lirabbi wa xaytuma nahaaka an cheyin fala تمله وعن رضا لا تغفلا ومن على الإله دلك فإن خالفته فللمريد تطمئن شايون سرين دي ديغالي نغا ديف لام لا ديغال لولو موي تاخ nga ag ci ngeureum mur yalla mu tekine shayula aye nga moytu lolé mula aye té bu sagan muk bay dugg ci lim la aye señ ba tekene shayo xamé né señ bi digël na la lo xamni dafa bok ci li lay jégué ñal ak sun borom tabaaraku ta'ala nga wuté mom xamal na yow doono murid marid nga moy ko fétérlu nga yalla yalla musal ci lool motax señ bi wax na ci batay né duumu alam tisali amri rabbi bi amri shaykhin washidin murabbi amna teggin yu bare bare yo xamni nima ko waxe legi señ bi wax na né nang ko jema ande ak señ bi té moy warmal ko def ko sax sang diko teral sa kem katal ay yitté nit lo ci man ci dox ci nga diko def té yalla tax bo nekké ci kanamam nga sam teggin moytu di ré ak di kaf ak di def lo xamni dang koy def melni sa morom ñi nga def sa kanam morom bu ko def ci kanamam wala takul ladayhi zaltifati bu nek ci wetam itam di yëngutu yëngu bu bari ak di gesu wala ngay wax ci waxlo wula te ñepp ay teggina yo xam señ bi lim nako ci nahju qada'il haaj kon lolu ci gattal moy serigne bi ni nga wara ande ak mom ak teggini ak li nga fas wara fas ci mom xamne moy ci dox sa digënde sa borom japp ne itam ni la yalla jubanti geeg yepp nga jaare nga japp ne ci loxom lay jaare rek serigne bi wax ne nak ko meuna andalit bul and ak mom ci moy yalla wa bil ma'ashi la tuti' makhluqa te lolou rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko waxon ci hadithu muttafaq alayhi وخني على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه شاين لا ديغلي لو خامني اك مو يالا لا بو وير بوبا موم سيني وخني بول توپ لولاي ديغل مو يالا سيني تبا وخني بو جي توپ مينديف موم كون لولو موي غاتالو لي نوارا فاس لي مريد وارا فاس
1: Dans la ligne, tout va monde. Dans la ligne, tout va monde. Dans la ligne.

0: kep ku bëgg top yalla té amul ay téggine du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba néna téggine moy alal di gëna am solo ci aduna ak al-akhirah té moy li gën ci li nit mëna damo. Serigne Touba néna dér yërem kep ku la fété ndaw té dé ko digël fo toll lu koy jariñ té diko tek ci yoonu njub. Serigne Touba néna na nga warmal kep ku la mag donte dara niru ku xébu té ñak solo. Serigne Touba néna waro yaakar mukk né nit ñi dañu la wara warmal ba ku ko deful mu nakari la. Serigne Touba néna na ngay sét fo toll li la war sa digënté ak nit ñi té bañ di sét li war nit ñi ci yow. Serigne Touba néna da ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba néna del samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindéfam yi ngir jëm yalla. Serigne Touba néna bayil fo tollu di fo ak di ré ak di yëngu yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba néna sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax té néwal say wax té and ak dal so bëggé njariñ. Serigne Touba néna sa yu la mag waxé lu mu la wër la wax na nga ko muñ sa su défé njumté ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba néna képp ko xamné yitém jëpp mi ngi ko jëmé ci banéxu lek ak banéxu sey na xamné mi ngi ci yoonu alkandé ak yéddel. Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp. Serigne Touba néna sa yo déggé kula mag di sakku dara na nga farlu defal ko lamuy sakku. Serigne Touba néna bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna defal nga bañ ko ko defal. Serigne Touba néna bul wérante ak nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba néna saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Serigne Touba néna kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba néna saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba néna saa yooy waaja dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba néna bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba néna sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba néna képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba néna xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba néna saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba néna bul nay mukk ci alali àdduna ci ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba néna nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba néna na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba néna bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba néna bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yitey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yitey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yitey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nop rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga kuko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn duko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxal leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gaawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar daana tax buum mëna dagg pindub teen. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pasteef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiqh diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ñu fek téggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad di gënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tayi dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naax fay. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw.

لمن لطي وصيل القناة الدمين وكان قد عايشون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon seen émission bi ñi tuddee Minhaj al-Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul wolof njaay nag day wax ni yokk cere yokk ñeex li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am muy bisu dimanche. ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat. mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara. ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi wala fu jaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi jamono bii ñu toll. ñi ngi toll ci jamono yi li ñu tuddee aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam. aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tudd baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waaye manistataa ilayhi sabila ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi bind jamono dal di koy def fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar 12 mois. wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urumun dhalika ad-dinul qayyima. ñun yàlla bi ñu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ñun yàlla dañoo décidé def at mi muy fukki weer ak yaar keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar mësu koo ëpp mësu koo manqué. fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi situwe jàlla suñ borom amul weer amul at amul bis fa suñ borom tabaraka wa taala. waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex waru caa xuloo julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru aj nek moy sul hijja wéru aj ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski aj makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lu tax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lilasi bi makkata wala bok lilasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lilasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahima alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écrasé manam écrasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam won ko ibrahim ibrahim ali salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibrahim al hajj ashurun ma'lumatun فمن فرض فيهن العج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في العج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا يمي خم وير لا يمي خم أسفر المعلومات muni kep ko xamni yalla dogal na condition yi dajé ci yow man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako muni waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna mako ci kanam muni bo ci yeggé ba aj
mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusux la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom bu goorum yalna de goor gogou yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom bu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sax xarisa man na jox kenn ku ne sax xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy negen fexel ba bu len fa wax muk waxtanu mor xudja mo war ibra degen lo mor xudja da war ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dak tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax bobu cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batine du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sabdutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subham gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subham gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakk tayam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu baax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafas wala fusuq kon aj makka bu condition yi revenire ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé denc tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba denc rafas denc fusux denc jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la ko lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax mo ni wa ma taf'alu min khayri ya'lamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele se morom mo tane way da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real gi ak say re jeex makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xam na ko te moy partager at-tahawun 'ala al-birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wërseuk niko alaaji jili mbay daan defé bu la yalla denki wërseuk lo man ci téral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biyofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len téral yalla nga téral yaronnabi sallallahu alayhi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowmal khiyam da na tiyé ab jaamum ni ci ay wagam an ya fulan mu ni labbayk ya rabbi mu ni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeb nga ko seti woko mune bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifo bi bëgga dé te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife mune ah diw sangam du xamane mu la mune amna bis reeru na mune ta xamane mako moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sawdo fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji nak na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte banque bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte banque bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga amuni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu gor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla téré ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñu lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel li ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jefandiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi netti l'histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam daldi def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarel ak bobu daldi and ak ñaarel bi ngir wutali ko loosman bañu démé ba bëreb boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci loosma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jema tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñema ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom keureum bi ndax gis na ni borom keureum du waxe bakkan xamna ci borom keureum ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dess na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def mune yalla mako sant mune ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talib 4x4 tam dem bako fa panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam ñu xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lomay indil serite lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol loma ci tagu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif bi ah wo dom ñew wa dom man lepp bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sun ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ñi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar way yarfa ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la né ibrahima alayhi salam ñu sun borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga sura al hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dinañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahima wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen digal bay degg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay rolañ waye man niuy lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj
dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis mo yonentou shaytan yi as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ko labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abalma no wote ma yow ño bok mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni faman farada fi muni mom borom tabarak wa taala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al ajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep ken ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñu lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla mo nu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé ak señ diiw xam bo dajé ak señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran fitena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moye yam am ci jamono boba ak moye yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñu wax muni ibra fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale ñu wax muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple bi amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureuma ne ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureuma ne taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa deg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bind jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bind jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne bu wax jojo kawé ko ma nak nit ñi sétlu lañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa ndir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yeen ak amna police da buma fi jitu won kera bamuy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat eta continuité la duma ko wax mohammed sallalahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni eta continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wootu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn sun reew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek reew mi nangam ak ressources yi nga xamni reew mi amna ko buñ ko jëfëndiko ci afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo

mission bi nga xamni mom la len yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum nit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy fere di wax nan te lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew meunta am ndare ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo demé sen president yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak kulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara masna fe yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax baat baat di su ko bok mané ko alcorane ko waxane alcorane neena baat kenn du ko bok alcorane ko wax baat kenn du ko bok mu kay da ngay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet baat kenn du ko bok de baat kenn du ko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen baat kenn du ko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokke lepp yaqku baat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci touba manam nima bëgge touba lolou yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne mu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du ang sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lu ni yow jamm dong nga ci degg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom touba motax ku fa ne di defou safan doga netti li de malako wax touba on kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqiyé fi ngay dem baqiyé ji malako wax touba

ku ko bëggal lembeje ku ko bëggal lembeje la wax yalla dana la lembeje ñu yobula baqi gi yow do ko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu baax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke ni da nga dekk ko ci dekk bi nga joge feneen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lolou la yalla def lolou dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di toji kaaba ga yam do yegg de do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yor wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi sabil fil allam yel kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fa jalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feulé indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuha an-nas qad faradla alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya al-islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi djuroomi sart moko ngank djuroomi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi djuroomi sart moko teunk mune article ba ca jeuk koy julli djuroom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko fide non rek nguur dama ko fide non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom liko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew mo yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa gox ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yé wané nako mané ko waw goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok wi tay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yek ni ki milliardaire la ci partagé ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple
buñ bëggé développement dañuy ñëmi xif dañuy ñëmi xif séré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmi séré sentir féké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñëw na day na bu ngeen démé nak ba yëgni développement amna nak ay ci nak ñeen mëna def permanente nak légui wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen ngeen balma bokk na ci manista ta moy al quwwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon ba tay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xéti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anena demal nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañu dem makka té condition yi revenir route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bằng mà được. Bằng mà muốn trở về đây luôn rồi đấy. Yêu sao vậy chứ? Em muốn đẹp pass bùi đấy. Đẹp pass đó người ta gọi là cái đi huỷ diệt. Mu jara la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka gagné biya makka mu jara la nga nek ci parti politique ñu yak kessu rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa bay am nga ni ala ci sa bay demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gañu xamni seen yoonu makk mu na mën tuuf ñu ndax awam yi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni del ki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn faye ku ci amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mu na dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demal penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jëlé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay ñu ko mëna jël sa ñaarël yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarël duggal ko ci pantret dong hé ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawu fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fi xel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawuñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu medina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci medina mëna wara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lo wal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi fa wu nga jaar medina wa senegal medina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit xiraan ku ko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi noppi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jox nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benni miskin ba tay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang nan nako jang koku nak mi aju ci nit ki lim def mi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atta bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kër yi ñiki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni légui il faut nga bo ñiwé da nga ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndogmentu yoy té légui nit ñi avion lañu jël ndogmentu sax duñu gisanté ak ñum far gisanté ñum far kon yoy bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga faxe ba ajgi bi nga xese armal mayatuñ la dara lu wërseuk ci do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn le kayo bu lay goor bu lay jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ab ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim ñew rek bo ay makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bañ makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel ñew lepp lu ñu ñew dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu féké ni ak su nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lol bo demé ci kaaba ga bay duggu bu féké may né man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu lako téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy li mo waxon sank ni ab tabax ñu jaxassé ciment ak fer mom lañu fekk diko wër luko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do mu ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko foon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ismi sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal daj wowe ngay fekk fu diko foon baye nga daj wuni mel fi mbaaw ko baye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karama la wacha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gis won yonent di le foon duma la massa foon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lorangi ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben resistir muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nu aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nu aj
waye nak dal lan ko bañ aji man gisuma ko sun baram ne kon jaral fi dem safara wali asbila mu ni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fun al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa buxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu li ju ragal yalla teki wul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te def yalla bi domi gilit ni dañ leena wara yar ah ma bokku ci ni yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ni yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lol nak yalla bu ci seytane am wal dal na yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yi yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sar ñi nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqko nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne moustapha thiam di rak ci serigne modou mbey thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan
taxaw gi muy taxuwaay julum woowu yàlla yàlla yàlla bu ko njariñ la ump insha allahu taala. Jërë ngeen jëf sëñ Moody yow, sama diggante yow ñëpp xam nañ ko ni ma ko faral di waxee biñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf. Nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri, bu may lim bu ma tàmbaliwul ci yow du ma ne benn yaay doon ñaar. Bu ma tàmbaliwul ci yow yaakaar naa ci yow la ñu tàmbale, waaye bu ma tàmbaliwul ci yow du ma ne benn yaay doon ñaareel ba. Yëg naa sa bëgg ci man, sa fonkeel, sa jàpp, te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu. Loolu yëg naa ko bu baax a baax, yëg naa ko bu baax a baax. Ñu ngi di wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayri jasaayi, di leen tuubal te di leen jégalu gëja amuk émission bi, gëja amuk émission bi. Lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la, waaye yéene jaa ngi fi, bëgg gaa ngi fi. Parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor, responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos, te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee. Loolu doom ko sabab, loolu doom ko sabab. Ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ci jëf yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko te mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko te dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé na ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dikna la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ca lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nu ko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma bay awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama bay di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël lege def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul toggé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu suñu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi suñu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni zann ñep ne tek mune suñu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkar walis luñ sip mune dañu jup mas'ala ma te yeguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant na sant len yalla ay yoon dañ ne lu waral ngeen koy sant ñu ne ci yalla mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dog
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi mon na ma feñi ci rew makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allahu mahtar lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu saytane rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allahu mahtar lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd ne ko lu mata def lu matta def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li matta def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolé na la ak mom fasal yene jub ak mom serigne touba qadallahu allahu ma ikhtar lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep shaytané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ku top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine sahar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yap ay waliyu ak say say ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bagn tak ko balako baye andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñett waye ñett la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal ju nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ
serigne touba khadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inma likulli amri ma nawa wa inma likulli amri ma nawa serigne touba khadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu la mahtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko suma borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg da na ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg du ko am da den def den abdir ne basiru mu ne ko mbacké loko sa borom ba koy leggeel jomaluma ko waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo daggé mu sax ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi doon laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalla leen yalla gëreum yalla gëreum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf leen fa wessu dem ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox mu ne ko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko doon laajé mu ne ko ahakay mu ne ko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustafa gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustafa gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom bak jege na ndox dal nam xel waye mune ci nan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wacc tayu har ak balu nuruna waye dara nga ci digeunte ba bañ binde ay kamil yit ko serigne bi mune len wol len ma abdurrahman ñu ñew darul alim al khabir woko mu ñew serigne bi teye ko fa ñetti fan diko bernde ba bes mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko faye ataya jojje mala tangal lon fatte ko suker bam koy yewi bamuy dem mu ne ko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def mu ne ko yar bi sotina alluway sotina serigne bi ne ko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malin fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serigne touba khadallahu lahu ma ikhtar lahu dako laaj fu alwam tollu mu wax ko muneko demal yegale ko te ñew ma jox la ndigal bam yegale andak serigne aliyu touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliyu fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub dir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi tambali diko ubbi do upp bam yag mu ubbi ko ubgu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te nek ko ci lu neex yalla nek ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug jammo xam nga kagn lako jambi di ama mune ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni te ginne ak malaika nga ne ñokket wuti aljana te do desel sawara lum lay dabe diko laaj dilako laaj ne ko xam nga ci luñ koy yaakaré mune ko dedet mune ko nango liggey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamne serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digalon nako muy baña nan ndoxum kesse ak lum ko meuna bolel
waxi serigne bi ci ñak solo aduna wala taqurannakumul hayatud dunya amna ci ñu jamono nak serigne touba qadallahu lahum akhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu day yonne ñetti temer ci serigne bi nako sama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la neko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lendamalé da nga fa dugg jeffinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li sala ma yurdi rabb samawati wa rabb al ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jarafi njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna gone ku ma sa andi ci serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gison kum fohal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wattaayu serigne bi ya bani adama qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftaan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu neena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne ko ma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mune ma lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangu bu ellege sa borom daldi may delosi ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la na jangoro yi bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo des nako waye gennaw des nga ko hadiya des na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko

0: mu biir dellu si nga xamne serigne bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañu dellu si ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joge dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demoon ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemu na ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qad allah lahu ma ikhtar allah ilayya qad allah ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digënté borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënté yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey bama summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggey moy la nga xamne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégué joxna la alquran malika ñu quran tam liko neul serigne touba qad allah la ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetuk nday jor ne yonent baangi ni maangi ni da di reud aw reud mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di reud aw reud wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi doon liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la neexé ma def ko bu la neexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskay serigne touba qad allah lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bimako sunu borom maye worama bama ñew munema yow mi ma gëna sopp ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën munema lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatalé ma ma way munema rafatalé na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko munema may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bindu munema mayal na lako maneko mayalima bo don bindu lo bindu ma bindu ko munema mayal na lako daal re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna muneko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi neko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna buma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali baneko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi maneko lelelumu munima xawmako maneko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko waxu talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jambi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhira ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu neko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu neko fi ko fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi neko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur ni jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé Touba budé Koké liñ woro nak moy ku nek koki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa baye nak dara yu lu bon xamul yoonu kërëm Serigne Touba qadallahu lahum akhtar lahu neena sama Touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé Serigne Touba qadallahu lahum akhtar lahu neena way dana ma jëbël mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirëm am til ndoxum Touba wala soufas Touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirëm té agguma waxi serigne bi ci magal Touba wa man yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna wa talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd suukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu magal bëggal la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobu mi ngi Touba di jàngalé di ngi Touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne leen sant leen yalla ñu sant yalla mu def ko ay yoon taxaw joxañ leen ne leen mbirum serigne akub talibé la am luma leen ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon loolu di tal ndane loolu di tal lamp yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben také ya ca dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goro leen koy digël topi leen gor wala ngor Serigne Mahmoud Fall néna mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magni ma andal ma fa sama ñent ñew jox ko Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne Abdul Muhaymin domam Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena Abdul Muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne Abdul Jamil domam Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena Abdul Jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen Serigne Abdul Jamil soxna Khadijatu Fall moy wajuram Serigne Abdul Muhaymin soxna Fatako Job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu ma ikhtara lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne leen bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama gey serigne bi qadallahu lahu ma ikhtara lahu mas na ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fassa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu ma sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam bi mu wujje sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mu ne nañ set ku tuddu Abou Bakar Abou Bakarin ak Omar ak Ousmane ak Aliou ñu fab ko ñu ñëw fab ko fab atunuñ ko buñ ko waxé mu tëju abir genn né nañ sét ñenti muhammad yo xamné topé fu leen té kenn té ku né watuna alquran ñu daldi ñëw fab ko sëriñ bi biñ ko fabé sëriñ sin moko jëkë jullé sëriñ isa jenn jullé and ak ñi ci atuba mam ciarna jullé and ak ñi ci penkima sëriñ mor habsa jullé and ak ñi ci armélia bañ noppé mam ciarna wax sëriñ isa jenn dikkel yëgëliko kilifa ga bam accé da fekk sëriñ touba radiyallahu anhu mu melne ko ko doon xaar di tari alquran ne ko isa masamba wujina boromam mu ne ko waw mu ne ko jibbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num démé mu wax ko nam démé lepp sëriñ bi ne ko masamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé la sék mu may ko ko waye bu ko ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet sëriñ bi khadallahu lahu makhtar allah ne ko dane sunu borom asaman yi juroom yar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junnek ñetti junnek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yeta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñu ko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal da fay tambulé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da nako bind len ci njabot gi ak talibi bim nekké ci geejgi way kon inshallah tabaarak wa ta'ala mom lañuy tejé waxtan wi lettre yoy nak amna ci yo xamne yépp nak da nañ ko xormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amma ci yo xamne itam len ndax luñuy war itam neeku ca waye yi nga xamne ma sa ca doliko ci sun digeunte sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp señ touba ak weru ci mom ak woluko ak doylako ak yakar ko yo insha allah taala danuko indi inde yi nga xamne moy yi jall waye yeren ci dess nak danuko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha allah tabaaraku taala moy li nga xamne mo dess ci waxtan yi ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: seydi wax nañ ne amna ñet yo xamne mën ta ñak ci murid ba ci jek awwalu wajibin 'ala al-murid tahsilu zadihi min at-tawhid qabla istighalihi bil intiradi bidh-dhikri wahdahu wa bil-jihad muntahijan madhhab ahli sunnah ma'a al-jama'ati wa tilka al-junnah señ bi wax na ne ñepp ñi yo xamni mën ta ñak ci ab murid ba ca jitu moy faw bu xam amu yobbal ci tawhid lolu moy walu pastor bi nga xamni dañ ci ñew legi insha allah taala yobbal bobé bu ko amé ba nopi nak wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bihi furud al-ayn fima sharahu moy nga xam itam ci fiqh moy ni ñi jaamu yalla ak yi tax jaamu yalla ye baax ak yi ko yaq lolé nga am ci yobbal bu doy sekk ci lepp lo wara def ci diiné nga xam na nga koy defé ak lay tax mu mat ak ya nga xam ni moko yaq yobbal bobé señ bi néna moy xajib ñaaral bi nga xam ni mën ta ñak ci mourid ñekelu xaj ba nak moy wa ba'dahu yasluku in ramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة نيتلو ورتي فيغا خاني مونتا نياك سي مورد موي نان nga soobu yoonu yalla su fekke beug nga ag ci ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala te boko soobu nak nang ko soobo ci ab serign bo xam nang koy baye sa bop jembal ko sa bop serign ba nak na nek ko xamni da tek tankam ca sunnat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alaihi wasallam da xam bi jiyo ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci genn anam ci lenn bolé serigne bi dila womat jaaré ko ci xam ak dila xir ci jaamu yalla dila yar itam ci nga génn ci aada ak bànneex yi nga xam ne moom la sa bakkan bëgg yóbbu la ci bëgg-bëgg suñu borom tabaraka wa taala. Sëñ bi wax na ñett yooyu mën ñoo ñàkk ci ab murid. Loolu buñ ko tënkaatee mooy doon ñaari tomb yu mujj yi rek mooy
2: réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woota ca Cheikh Mbacke Mbob ab Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia osdo allah kibaamoon bi.

يا رب مات برفعنا بالمنطقة المهتمين.

مغاربا بنخماتي سبب كل المسامي.

முசன்னி

يا من أم خيالي وإنكم رجالي وإنه فقيم. يا ربنا يا ربنا

وقت كبر خمامي

وفي الجيل

لخيرتكم ربي داخل خادم سبحان من

ليلة ما متى

خير من الرب.

Governor.

بسم الله.

أباها خيرة أهل الهمان ومن لا سيد خيرا مبين سيد

فقلها كالخلخ والتسلم قد كان سات وسوتي من خديجة لستاتي.

أثار وهو باهي ينسى.

فاه والانبياء بيتفا لقد بتكرم

افكر بالبسي وانترى صدر اللي شكرني انت.

أرسلنا إلا وهلا كل نرى مرتنا تكرنا لي انتنا ودني سيتحلم

Zoom!

سيدي يا بلهم

وزرت لها هفتا خديما لذي الأسنان.